0: na siya, tinintsak ka na kanang.
1: Mane, tinintsak, ato.
0: Tinyokin, ato. Goblok, ay natangahin niya rin pa eh, kami. Sige, ngigang mayo.
1: No, ngigang, mato, nangyay ka. Katukan na, nangyay ka.